Olorun ka mo titi lola, oyinbo kele, oko ke mi baba yin ka junior.

kutene ngata ndiva kahle nje mfowethu indone ngathi niyanxila nje bathi walala mini sohliwa matamsa